0: The title of this one is When House Was House, featuring Mary Ken and Junior S.A. Oh, beautiful song from Moby Dixon, right here on 90.6 FM Stereo. You're chilling with yours, truly the backbone of the microphone. At least that's what friends call me. Bampita Gualo. Barimu Kokotro. Mamela ke mokokotlo wa microphone. Jala he wena mo mamedi wa 90.6 o ka ntshwara mona gaso. Nomoro nyona we tloetseng ya mehleng e leng yona 0623445545. Ke ona montho lanteng, ke ona montho di etsa lanteng o bolelle he. Hai banyane o no sa tsebe. Thodi etsa la mo. Ye tsala mona hana hana ding tsholo ka ntshwara he 0623445545. That's my line ina ya WhatsApp o ka ntshwara yona empa he ao tsholo ka spreadi mba mamedi ba 90.6 ka nete se ba ntse taba tsa bona tse ba tumeng ka tsona ile ba romelletse melaetsa ere ke tle kutlwe ke eme melaetseng ke utlwe hore kgaitsedi ya ka mona e reng kapa ke abuti e re ke bone e re kutlwe
1: ntate kgotso le kae le kae ntate
0: o ntate dumela kgotso
1: ntate o tse ke maoto a mabedi o tlo se shapa sekhukhuni ga re keta se shapa be re se phete go fitlhela se le se utlwisisa ntate gore na dintlha di kae go salang fela re sona Se lebale ntate ya kamba le ba bas kamba ba roma di pe ya ga sa rona hle
0: tish
1: karate team wa sa karate team ke fi ya ke eh ko ba bas kamba ro
0: ke tsaba politiki ke tsaba politiki ya sa
1: rona e ntate o bua le ntate sa tsika mona ka zone 14 Eskom village ke le bile ntate ke tla khutla ape ha
0: ntate tsa tsiki ya leboa hai o tlile o kule ditaba o ikutlwetse tsona ka otloloa le ka botlhaka wa seka nkabola le gale ntate tsatsi fela ke a leboa ke ka mokgwa wa di bonang ka teng a re yena a re mamela tlhofa sa hae se tle tla shashara sena se seng ga batlo le gore a se bitse ka lebitso ore ntho di eme jwa mona mogaleng gape ke a leboa ntate tsatsi e re ke fetele molaetseng o latelang ke na le Mr. T Mwana mme ke a tseba hore wena o tshwere ditaba le ka yeno lena e re kutlwe o reng Mr. T
2: a dumise manati po 6 a matlo ke dumise ditlhopha tsa PSL ka ofela banna bakate balati ba tlhopha tseo tsa PSL
0: ntate
2: bakathoma ke ne go kopa motle ka pina ya aba
0: ya
2: take a chance on me take a stand this and we miss give your right take a chance on me. Take a chance. A ke tswa mo wa le sopine e ke ba ka di kupile.
0: Aha.
2: A wa le so sana go tsa msebetsi ba thoma go le tsa msebetsi o sane. Ke lo lana Pirates.
0: Aha.
2: Ke le di defending champions. Tsa cup e na ya wafa. Ke lo eng kapi. Ke lo eng kapi ba thoma. Ke lo tsa history.
0: O tshwetse.
2: Ke tlo ma hlano ka o latelana.
0: Eish.
2: We are only team that re nkile cup e na magatlo a mahlano. Kana ka nka 2 times ka 3 times ka latela. Ba PSL re fa yona. Re fa yona ba re bana pa retse se meditse. Re nka mhla ka tlhulo go le fa yona. Ka ba pala e mone se renkile. Ha re ka nka ape. Ba le re fa yona. Tla ba etswe mo hape. E be feditswe. Ba ga ipa re se renkile ho. E tla ba feditswe ka pio ba ba bona ka ipa re se twink. O sa le skukulu re so otla sa. Lo so otla skukulu. Go lo shapa 3000.
0: 3000
2: le skukulu.
0: He ba.
2: And then ka sonta ga thoma hai sanda o so shapuwa ba le wotla go le na go tsama fana ba tsende go le shapa ba fana ba direte
0: eh
2: ba fana ba hata ga direte ba phatsa direte ba shinde kwa
0: ya
2: e furaletse ba le fupa sa dauso ba le wotla ba le wotla sa dauso ya buitsa ba thoma ai ba thoma
0: ndat
2: ke le go di bona ka tie ba thoma o le bagetse o le betsa batho o ba re ga tsela competition e ina le maoto a mabedi.
0: Ya.
2: O tlile na pila la o sane ba pola Peter Mkabo, all Peter Mkabo stadium. Kwa na Petersburg kwa. Go le wotla mo le so Peter, go le wotla na mo bo yona mo la. tlhopha se sa sekhukhune seo obane e tsola re Pirates gona home away ge a wina re bapane ga shapa re bapane spoke
0: yeah hi Mr. T o di bona jalo arai bona bona ga ba bapale ba tlo kenya thupa ga o na ka tsela ye nngwe ba re bona bona bona ba lo enka bamela e tla be bona ga o yena o tla bothwe o ele Pirates ga kana go lekane o ne neng le shapa

metsotso ke le shome ka mora hora ya borobong hona mona ho 90.6 momedi 90.6 ke a o dumedisa re keteka kgwedi ya bomme ntse ko fa monyetla ke o fa sebaka sa gore wena o ntetsetse mona studio o mpolelele ka mo wena o ikutlwang ka teng ebile o mpolelele le gore na ke bomang be le goreng o batla go ba romelela molaetsa kgweding ena ya bomme mme ofe kapa ofe ya bophelong ba gago 90.6 dumela nna ka lebitso ke Tommy wena o mang a ko mpolelele

mahadi ibile kgwedi ena e seng pa gopola gore ga re keteke bomme fale empa re ba keteka ka go sa felelo gobane e le bona bana ba bo rona e le bona bagatsa ba rona e le bona dikgaitsedi tsa rona jalo jalo ba ileng ba ema le mo ntse ngata tse fetileng ba re fa segopotso seno sa bomme ba leng ba emela nnete ba fitlha ba re dintho tse ding rona ga re tlo shebelela fela di etsagala matlhong a rona mona ka nnete go na le kgethololo go na le ntho tsena tse snacks tse rekileng ra bua ka tsona tse e le goreng di ne di etsagala tlasa puso ya boganyapetsi nakong e e fetileng jale he ga se fela ntho eo e re eketekang re keteka gape le banyana banyana ba ileng ba atlega go fetela pele mokgatlhelong wa pele wa di-playoffs tsa matšhaba bakeng sa mogope wa lefatshe wa basadi wa FIFA wa 2027 ka morago tlola bahlodisani ba bona ba nako e telele bile le batlhorisi ba bona Nigeria ka ntlha tse pedi o e le nngwe ka la 13 phato ke bekeng tsa ntsa go feta gona kgweding ena ya selemong sena sa 2026 ka morago latlhelwa ke monyetla wa go tshwanelega ka kotlologo ka lebaka la go tswa quarter finaleng tsa bona tsa mogope wa ditšhaba tsa Afrika wa basadi o bitswang WAFCON. Afrika Borwa ile ya gutla ka maatla papading ena ya monyetla wa bobedi mme ba fihlile ba kora ebile ba ba ba atlega ka loto le atle go tlolileng la Thembi Kgatlane le mokapteni Refilwe Jane. So ka la di 20 phato 2026 re bone o etsagala semmuso mane FIFA bakeng sa tlhodisano ya di-playoffs ba tlhaua mono tsebe in fact ba tlhaua ba thongwa hantlentle dipapading tsena tsa matšhaba mme ebile ba tlile ba fetela mokgatlhong kapa ba fetela pejana dipapading tsa bona tsena tsa mogope wa lefatshe kgatlhano le Chinese Taipei, Ecuador le Uzbekistan mokgatlhelong ona wa pele jwale he ha o thola o sheba Afrika Borwa e se le sehlopheng sa dinaga tse tsheletseng mmogo le Ghana, Papua New Guinea, Chinese Taipei, Uzbekistan le Ecuador. Mokgwa wa tlhodisano ena e tla tsamaiswa ka ona ko o latelang mokgatlhelong wa pele e rerile go tshwarwa nakong ya difenstere tsa matšhaba go tloga ka di 24 Pudungwane go isa ka la 5 Tshitwe 2026. So ke eng se tlhokegang he papading tsena na e nngwe le e nngwe e bapala dipapadi tse tharo Afrika Borwa e tshwanela go qeta hara tse pedi tse ka hodimo tafoleng ya mokgatlhelo ona wa pele gore e fetele pele okay le mokgatlhelong wa magaolakgang dihlopha tse pedi

0: Oh yes, I live for your love. Monaho 90.6 FM stereo. Ai, taba tse monate tse, taba tsa marato. Ke taba tsa bomme tse le hore go tshwaretse tsona mona bona. Ntho di etsa hala no nyana di dula batho mona. Watse ba ho hotle. Ho thabisa. Jwale bomme ke batho be le hore ka nnete ba mahlahahlaha. Bomme ba otla ntho tsa bona yo icon ene ka jeno ko bapalla bomme fela kere ko bapalla bomme fela e re qale pele ka molaetsa kuna o tswang ho mme ho gaitsedi mona Osma Queen le kae ka mo o hantle mme wa ka ke tshepa hore o hantle nna ke hantle e re ke bapale molaetsa wa hao mona ko utlwe hore o di beile bang.
1: Tony, my son, koma metsi.
0: Halala.
1: Ke tshwere ke spuba, ha ke mnate, maru koma metsi, my darling. Ha ona mohlang ke tlotlela ngo mamela 90.6 ka labohlano. Thank you, my sweetheart.
0: Ke a leboha, ene le ya hao yo merina, o bana. Hey, I ananela, mamela he. Ho na le ntho ena e le horeng bomme ba matla ka yona. Wa bona hona le ntho e bitswang intuition ba tshojana gore ka mantswe mang ke ntho ena ya bomme ha mme a hana a re ho wena ska ya sebakeng se itseng ngwanaka hona le ntho a utlwang ka hare ho moya wa hae e mhlomong ka nako tse ding o thole le hore ka nnete ha o ka ya mono wena wa ya kgahlano le sena se mme a o bolelletseng sona o tlo iphumana mohlomong phelo ba hao bo le kotsing dintho tsa o di sa tsamaye ka nepo jwale bomme ba na le mpho eno e bitswang intuition ke radar le ntho ena ba e bitsang tloko e ka hare ha o ka mamela mme hantle ha o bolella a o bolella dintho hantle a re ngwanaka ska etsa tjena etsa tjena ha o lahleise ha o kgelose o mpa fela batla ho tsebisa hore o lerato le na le tshabeileng bakeng sa hao ke ona Deborah Cox o re nna I am your natural woman ho 90.6 mamedi tumela hape ke soccer talk re bua ka bomme halala.